0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Gabi Pilipinas at Australia, narito na naman ang inyong katsikahan sa tuwing ika-apat na linggo ng buwan. Ang inyong lingkod, DJ A, dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy Late Shift.

Filipino Broadcasting Group ay patuloy pong nangangalap ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisilbing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11

Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4pm. Pinoy gising na tuwing Biyernes, 7 to 8am. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy late shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po.

makikinig ngayong gabi. Naway kayo'y nag-enjoy sa ating tugtugan. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na buwan tuwing ika-apat na linggo. Ako ulit ang inyong lingkod at kachikahan, DJ A, dito lang sa 92.3 FM 3ZZZ Pinoy Late Shift. Good night!